0: kazi mo pengo yo. Ugo na zana ka hida mshun agadai. Agadai. Agadai. Agadai. Ah iwa kai we we. Ngeto wandi. Munari ngeto kupinda na manzi. Ngeto kupinda muropa. Ngeto zoda apa. Zhrugu fambika. Rumba ere kuma. Aiwa ka uno gangarwa. Inonzi rumba ngona umdada. Inonzi ngeto kurudududa. Kunyaza ngu radia mbuna. Rumba. Ndatambira zangu rumba urungu kune mazima ese. Doze ni mazima ika. Mano farira mzima iye. Yuna kuda wati irumba. Ino nakiza mpunga shwenyu. Bile bel. Ndi ya mbuna mda rupera shwenye. Kambu kala nzi zozo. Ay kaka kaka makanzo kambu kacho. Kambu kala nzi manzili manzili. Kupa kuna manzo anzi. Bile bel. Tumbo dai. Ndombo nwa mbuna. Ndozo kafuni manji manjizo.
1: Radio 54 Radio.

Go, go. Doko wai pa wako mani wa wawa. Wai nge wadi pa ZB Hotel. Dupa wai chandra ipa pa wako mani wa wakita mkurumbira. Baka zo bapa waka pina mkudua rare. Baka shuka baki chandra baka ni mnjumbea insanga naiku. Dizet uko. Ndio wako mani wa nyami nyami sound. Wanda kupaye wanaika. Hai waka mtambolu kufambira mberi. Pana pana gandibodai.

Ya wada iwa. Dengara samko. Iwe. Orgina seke iwo. Pijiku. Di. Hakuna munu. Munza yawe. Munza yawe. Munza mbae modoro. Mbae wakuti jo. Mujungi wae.

Malubona kaluthi iqolo lakho liqinile ngempela. Shay pelane. Ukuvula umsakazo wakho awuphazamisanga impela. Ubambo wona ngqo uqobo lwawo ubona ukuhamba phambili kwezobuchwepheshe bawulezi nsuku. Yoni yini Radio 54 esiyithola laphana kuwebsayithi sithi thina www.radio54africanpanorama.com. Kanjalo nje sisuka sibe ndawonye, asiyishereni lento. Pisana ngayo khona lapho kumakhelwane. Pisana ngayo khona lapho mawilili. Evangelist, khona lapho ngasemajawunti namnyama, pisana ngayo. Ubatshele nje ukuthi bakwazi ukuyidownloada futhi i-app ye-Radio Garden, basitholela phana ku-Radio 54 ngaphansi.

kuthanda nyakuthanda mlelele mkhulu kakhulu. Love you all. All the participants of Radio 54. Ngithanda ukufa deepansi. Fuma fuma. Phela lapha na kubohle. Cosa sa jota. Master KG. Siyakhamba siyakhamba siyahamba khathi yansiya phambili.